0: kanye nomango sutsu naye uyazibala phakade inside uthi nje sikhona lapha nasinsizwa sizalwa ngayo lenyanga ayike kuzwakele kuzwakele kuzwakele eh kune kunalo pause ke kabanawo eh ukuba into muzoyifunda usheshisa cishe ngathi uthi kusina ukhuluma no babu ulokhu njalo usibeke ithi hi ayibo cishe ngathi soka ngathi ayibo ay kanti uthi yena ngikhu ngiphaphame kahle ukhuluma ngo babu Sibiya ay alright ay ngakuzwa ngakuzwa ke lapha ngakuzwa ngkosi lapha ngisho ukuthi uTira uLucky Dube uJambu kepha simenya noma ngosuzu nawe laphana unkosi laphana umfana kamakhumalo nzalwa ngayo lenyanga shuthi ke ngawahoxisa amazwi wami ukuthi ngazi ukuthi ngizalwa abantu besifazane abaningi ngalenyanga hayi ngawahoxisa amazwi wami yobe yobe yobe yobe yobe hayi ke usayimpela kujule nje kwinhliziyo hayi yobe yobe hayi ngaxolisa impela amazwi wami ngawahoxisa yes isikhathi sithini na isikhathi lephana sithi 1 minute lephana lishayele ihora lesibili asike siyivale kanjalo-ke laphana ingosi yethu ethi hashtag izindaba zabantu sizoyivala kanjani na sizoyivala ngokuthi asike sihambe laphana siyodayisa
1: welcome to Nando's Tastemonials
2: it's the flavor
1: real reviews by real people
3: Hayi uneyidingo sebhalithu akasona isigebengu kodwa uchaze iperi peri half chicken and a single side ebiza u-125 kuphela ngokuthi i-dope whoop
4: kuleka neyidingo
3: into esifuna ukuyibamba indlala yakho nje kuphela hayi wena Nando's oh what a place
0: Akeslande ezasedeben. Esakhuluma nje ngabantu bazalwayo. Isinjile lapha nenkosi uTira uzalwa this month. Nangu lapha na uDJ Tira ethi awungasi unje.

Into engaziyo ke ukuthi kusukela namhlanje ngatse sozwana nonkosi ngobuhlezi advice ethi ungayinqamuli.

ngivumele bamlaleli ngivumele ingane kaba bangaliphi imbola mlaleli ngisho ngithi sikusile mntana umuntu sikusile ingane kaba yeyibakithi kwaphinde kuba semgubu ndlovu yebo namaphethe.

njalo indaba mlaleli njalo indaba nganikebe basibaleka naluhlelo siyakhahlela ngani yomuntu ubhike manje 15 minutes to 4 o'clock iyishumi nesihlanu lemzuzu ngaphambi kworolinge lesine kusho ukuthi ke manje mntakamama ingani ukwara 2-4 phela manje umkanjani uhlelo ngani umuntu lumkanjani uhlelo wentanta awusilandise ngene silandise mntwana lohamba

siyabona ke mlaleli angilivule leli thuba ngane umuntu ngiyalivulakela leli thuba engilivulela wena osuvukile wena mntaka mama wena osuvukile awungene kulomoya sibavuse nabanye ngena kulomoya sibavuse nalabo abanye awungene lapha OW3 342 2391 akube njalo.

0: Ngilikhulu chubane leli angize na kuwena wemntana omuntu ngikuthathe nawe. Molo. Sawubona.
1: Gata moloi.
0: Sawubona mfowethu.
1: Uyaphila futhi
0: wami. Siphila ngane kwethu ubani lesikhuluma naye?
1: Ukhuluma noSemo kaMdudu.
0: Ubani baba?
1: Usemo kaMdudu emaqebini.
0: Yebo, Semo.

ngena nawe mlaleli ngena nawe ngena ngabe basibavusela abantu ngena mntana umuntu noma ubhaleke nje umyalezo wakho ubavuse uyangizwa yini noma bhalake bhala mlaleli umyalezo wakho ukubavusa uyonethe uqede ukuba ubabhalile bese uthumela le WhatsApp number bese ngifunda mina ngapha uyeza mlaleli bhala nje umyalezo wokubavusa ubhala uqede yothi uqedile ukubhala lo myalezo wokubavusa bese uthumela kule WhatsApp number 0623151986 iWhatsApp number ozothumela kuyona masuqede ukubhala ukubavusa uthumelele ku WhatsApp number bese ngifunda ngapha 0623151986.

ngethemba uyaphathana tuvukile umisi umisi nelisibeka nqumalo umisi nelisibe nqumalo uphathanathi mawuthando kanoshezi lapho ngasenqwangela uvukile embele J222 kuvukiwe nje khona embele J222 ekumama umadakeni ushenki insela umeyimudere madlamini wonokandlomani.

0: Ngakutholakala owesifazane enqunywe noma ebulewe ngesikhulu isihluku. Mlaleli, ngivumele ngithi khumulo izothi nje meligamanxa. Ngibuye nezinqunywa amakhanda nemsazweni wakho uMgungundlovu FM.
1: Danke fire.
0: Danke.
1: Danko.
2: Ithimba lezindaba kuMgungundlovu FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Right, isimo somgaqo ke asesihle neze ngempela ke eseyosunila namhlanje ngayemvula ebesenazo izolo kanti kwezinye ke indawo lisaluke liqhubekile ke lishaya njengoba esho nje usiphela phela endabeni ukuthi ke imigaqo ofana no 6 no R617 okade uvaliwe izolo kodwa ke usuthe wavulwa njengamanje R56 nawo omunye omgaqo ebivaliwe kodwa ke isivuliwe kodwa kufanele uqaphele ukuthi wakade kune ice nje iyashiblika so ke kuyokusiza ukuthi imoto yakho ibe sesimeni esikahle nanokuthi nje uma kusingeke isidingo sokuthi uphume ungaphumi uminhlobo uzihlalele nje ekhaya intilike kuze kuphepheke ukuhamba emugaqweni siphuthumeke sibheke ukuthi ke ngabe khamba kanjani usuka lapha ya ku R56 uza ngapha ngasethawini uyodlula eAlurich wehla njalo uzodlula ko Southgate ubheke ethawini uzothi masusu lapha ngako Girls High usubheke lapha yana mhlambe ke usadlula lapha manje usuka lapha ngako Southlands ubheke khona Girls High uzobe usibona ke traffic ukuthi ke iyaqala iya build up lapho soke ngase kuthi kubambezeleka kancane kuyafana ke noma usuka eIdindele uhamba ngo Edendale Road uzongula ngozongena ngapha ngasethawini ubheke lapha ebridge ngasehwila mina uzoyifica ke leyo traffic uma usuzothi ukudlula kulelo bridge nje usuqhubeka ubheke ngapha ngasethawini ubheke komadala jele uzoyifica i traffic kuleyo ndawo kuyafana nje noma uphuma aphi wehla ngo Zwarkop Road umbubu road lona wehla uzongena ngo Mayor's Walk ubheke ngapha ngasethawini uzothi masizofika lapha nje ku Victoria Colony phansi kwe bridge lapho uzoyifica i traffic iqala ke ukudla umunyu wehla ngo Greytown Road uzothi bawufika lapha ku Northway usuwehla ubheke ko Dr. Chota Modala Road uzoyifica i traffic lapho idla umunyu ikubambile ngempela usuzobheka lapha la ke ku street uzoyifica impela i traffic lapho uqapheleke isimo kwema kunjalo sibekeke isinikeze isikhathi sokuthi ke uzothi ukudelaya kancane la uyakhona nansi mingi imigaqo ke esithe yavulwa u Fryhead to Edandi usuvulwe lo mgaqo kodwa ke uyaxwayiswa ukuthi umgaqo umahanzi kwanti ke kunenkungu eningi futhi ke uma usubheke lapha ya ngase Blood River kanti ke from Blood River to Utrecht nakhona futhi sekuvuliwe kodwa ke kusalwe kushiyo njalo ukuthi umgaqo umanzi so ke niyacela ukuthi ke niqaphele kakhulu N11 lo amajuba umgaqo ndawo zombili ke kuthiwa umanzi uyashelela ugcwele iayisi so uyacela ukuthi uma utravela ngawo lo ndawo umgaqo uyacela ukuthi ke uhambe uwavule womabili amehlo ukuthiwa ke drive with caution kuleyo ndawo yilaphi la kuse wono N11 lo odlula lapha na majuba basolo besixwayise ngawo njalo kanti uyaphike uya lapha eThekwini uyodlula lapha eBluff ubheke kombilo nakosanya nansi leya off ramp heading to Isanya Road before umbilo off ramp kuthiwa kune truck lapho sivetsane yafa nje emgaqweni le truck ike idala ukuphazamiseka kweimoto kakhulu ke emgaqweni so uyanxusa ukuthi mazohamba ngalapho ube mehlomane lapha no Oldman Road lo no New Greytown Road khona la ePietermaritzburg ama traffic lights ke awasebenzi lapha ya ku Allandale no New Greytown Road ama robots awasebenzi kuthiwa ke approach with caution kuleyo ndawo traffic ke idinga ukuthi ke uyiqaphele kakhulu ke uma uzohamba ngalapho sibheke ukuthi ke iziphe ezinye indawo ezibika ukuthi ke akuhambeki ngempela kuzona kodwa ke akukho okutheni abasasibikele bona ngaphandle kwale ya truck esiphazamise ileft lane lapha yanga se Hillcrest ngase Maytown lapho ke Maytown lapho nje traffic isidala inkinga lapho ngenxa ukuthi ke kune truck nje selivenzanela uvala ke uleft lane akusahambeki ngempela ke kuleyo ndawo so inacela ukuthi niqaphele nansi lengozi ke yokugcina lapha ya ePound Town bound eceleni nje kwase Spaghetti Junction uma uzofika lapho uzofica ukuthi kunengozi ke lapho khona imoto esezise zashayisana amahlandla so ke uqaphele ke uma uya kuleyo ndawo so makhona nawe emlaleli okubonayo okuphazamisa ukuhamba kweimoto emgaqweni siyaxoxa ukuthi usitshele ku 0623151986 nangu uDesani neSport.
3: Ezemidlalo uMgungundlovu 107.6 FM, the sound of choice of KZN Capital.
4: yayishumi imizuzu kumbe nanjani lesikhombisa khona la mgungudlovu 107.6 FM igama olintano kadesigning lana ngizokulethela ezemidlalo uma kubhekela nje sengiphambili ngaso lesi sikhathi umqeqeshi-ke oyinhloko

ngantshela umalumekazi ukuthi uhepha umalume uhepha umalume ekuseni umalume usemathandweni ngisemathandweni mina shamlana phala insizwe enkulu akhona dlala thukuzini MK Production no Black Seed bathi-ke ungenzani isikhathi u-15 minutes to 8 kusho ukuthi lokho asiphuthume siyobheka ukuthi wena mlaleli ngabe ukhomente wathini esihlokweni sethu esikhuluma ngaso osukwini lanamhlanje sikubuzile-ke ngomuntu wesifazane esithi wenza kahle nowake walwela amalungelo ethu wagcina-ke eboshiwe kodwa mhlawumbe usaphuma wena-ke uyamazi sithe sicela usitshele ukuthi-ke ubani loyo noma imuphi lowo muntu wesifazane omaziyo-ke owaba naleso simo esinjalo 15 to 8 msakazwelwalo 7 FM nangu-MK Nduli umfoka mgabhoza MK Nduli uthi-ke kushuthi vele le nto yokuzicwala komuntu wesifazane ukuheha umuntu wesilisa asingalwisani-ke mase sibathanda akekho umuntu othanda umangcola nkosi yami yebo wathi abageze abantu khona sizobathanda sibonge prince nalosisi okuhlulayo lapho e studio

ukuthi ngilale ngikhathazekile ngayizolo. Kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhlela. Bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami. Kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo. Bese beyitshela ukuthi angeke ize ngivuke ngibona abangibona kuqala. Wayintroduce uJesu ofika ekuseni elethi injabulo. Bayekela abantu, liyekela usizi lukuhle ebusuku. Ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku. Kodwa ekuseni uzoyithola injabulo. UJesu wethu uyinjabulo.

kunesimo ke esingesihle mangabe ubuka angazi noma isystem ekhona njengamanje mangabe kuthiwa mhlambe kukhona usizo oluphuthumayo oludingayo laphana kuhulumeni kakhulukazi mesikhuluma laphana mhlambe ngama-ambulance mhlambe ney'cishamlilo mhlambe zike zifike ngesinye isikhathi but-ke konke lokho kuye kuphazamiseke umphakathi ukuthi yawo kanti usizo uluthola mekunini kunjani ukuze kusheshe kodwa nje ake ngigxikela kuma-ambulance kakhulu uma ngabe kuthiwa ufonele i-ambulance mese kuzothiwa not available futhi kungekho umuntu ozophendula ucingo nje kuthiwa not available ayekho ozoshunya ukuthi hhayi sonisiza mhlambe emva kokuthi kuzokwenzeka ukuthi cha kumele kuthuleke wena ugcina ukhulume nalo umshini loyo mhlambe nawe uma ngabe ukuyabhekana naleso simo ngoba ziningi izigaba ezenzakalayo esikubonayo la kodwa ngasikhathi ukuthi uyabafonela abanqena ukuthi sila iduzane sesiyezwa sesiyikhiphile iza lapho lihlale uphele 30 minutes lutho ubona ukuthi ngeke phela 30 minutes ngeke ithi i-ambulance isuka la ayihambe isikhathi eside ambulance udriver wayo kusuke kuphuthuma uma ngabe kubizwa yona asazi noma mhlambe sekukuningi sekwenziwe kubona begilwa umuntu babizwe sebevele benze i-system.

right, so sila pana ukalati yes to fuza shake mnibi ba tengsel nawe Mr. Nice goes glam lelo hora el no mona utsinjo ehlonza namhlanje uhlobisa namhlanje uPaula hayi umuntu angazafela endlini ngoba ave bekulindiswa sometimes bathi linde stopini ulinde ingafiki sometimes bathi awekho asaphumile wonke iyo ayikunzima shame kulomhlaba esiphila ku ukuthi laphana umake owelelo umbali hlongwa endaweni kadindi cabanga ukuthi mhlambe iyona indlela elula le ukuthi okungenzeka-ke asivele sithathe umuntu ngemoto simuse ekliniki umabe sidingayo yona-ke i-ambulensi ekliniki umabe kuthiwa yikho imoto ekliniki senza njani uma ngabe ingekho imoto ekhaya-ke imoto ayikho ekhaya sowenza njani-ke ngoba phela kusho ukuthi kumele siphuthumise umuntu ekliniki ukuze bamphuthumisele i-ambulensi ama-ambulensi hhayi uyachaka uyalinda bandla hhayi bandla ufuna kuthiwa isila iyezwa manje sesiyikhiphile uze uphinde ufone bona uyaphela 30 minutes hayi kuthi phela umuntu uma ngabe ngasikhathi kulindwe i-ambulensi naye umile ukugule ulinde yona.

tipi ele esoxhunyiwe ukuthi ugesa uhlale kanje endlini wena ukuvele wafa kunentambo nje iqhamukelayo lokuthi inyoka inyoka nje futhi inyoka phela esoqhamuke kanjalo so sicela nje sik avoid kakhulu lo ngoba ugesa azosihlupha kakhulu uma ngabe sisaze uqhubeka naleyo nto leyo asikesizami nje noma ngabe kuthiwa amandla sinawo kodwa ke lokho esikutholayo asisame nje ukuthi ugesi kodwa-ke asibe nento ezothi la endlini okay sofaka kanje ngoba uma ngizobasa isitovu ngibase ingithi intambo iqhamuke direct sengiyakho ukuthi kuzothiwa ngifundisa ngogesi-ke manje kulungile phela nakhona ayikho inkinga ngoba nginalulwaza luncela intambo uma ngabe izoqhamuka ukuthi ugesi ungandihluphi kakhulu yaba le ntambo lezi enivele ziqhamuke seziqhamuka yilenga kule ntambo le eqhamukayo uma sikhuluma nge-TB sikhuluma ngeleya kunama-mainswitch khona la ama-lecose la ucisha khona ukuthi olayo ama-light nani konke kudonsa la kule ntambo ayihlonisile ikudonsa konke la uyabasa la ubasa ugezi ubasa isitofu ubasa i-heat uyotha la into uyothayo ngoba noma ukufuna ukotha ukhanyisile ngeke ugesi ungandihluphi kuleyo ndawo guarantee ngeke ungandihluphi ugesi ngifisa ningimeme emsazweni ngilikilanga nichazele ngogesi right kodwa njengoba kubanda kakakulinsuku abantu abanele yintambo lezi eyivela kanjalo ibona abavamise ukuthi umphakathi ugcine uhlukumezeka naye agcine engathi uyahlukumezeka mhlawumbe uyena ugcine uhlukumezile umphakathi ngenxa yaleyo nto asikuzameke lokuthi yonke into ayibe ibe lapho ngoba mhlawumbe kwesinye isikhathi kuwena wena udonsa yonke into nje wena ngogesi owodwa kanti uma ngabe lapha ufake ngendlela e-right lapha nakwi-TB uyakwazi ukuhlukana ugesi ngendlela ehlukahlukene ukuthi okay uma ngabe sengikhuphule lokhu kuyasindelwa nanokuthi uma ngabe kade uhambile ugesi asicishe ama-light noma ama-switch ethu noma-main switch nje uyicishe asibe nako konke lokho iba ne-main switch endlini ube ne-etlikage ungavele ube nogesi onje ngoba uma ngabe sibona izindlu zisha kusuke kuyizona zonke lezo zinto ufanele ukugadeke lokho wena uzele ukuthi wena uright ngoba phela ukhokhela ugesi kanti nansi le nto oyenzile sengifundisile bafethu cela abantu bakagesi bangikhokhele okuncane mina-ke kodwa umphakathi ngiyawusizo kuphephisa iy'mpilo zeni kahle hle angisho ukuthi mhlambe ngixabana nani yabona lezi ntambo ezile ngayo azidingeki kahle hle allright lo mkokeli lovo wa 7.6 FM community radio emini bebathi 12-3 no-DJ Nice ngila iqabarha kodwa-ke originally sewillow fountain siyacela bafethu ukuze nathi siphephise iy'mpilo zethu asikwenze loko nje ku-right okuzokwenza ukuthi mhlawumbe noma bekuthi ugesi uhambile uyakwazi nawo ukuswisha off into zakho ngoba uma ngabe uhambile ugesi uma ngabe ungayikwazanga wena ngithi awunaswish awunalutho awunama-mainswish awunamalokuza awuna-TB angithi kusho ukuthi nje ugesi kwena ungena direct kulula ukuthi umuzi wakhushe angithi-ke yayizwa leyo ndaba uma kubuya ugesi wena ngothi awucisha lutho nje uma ngabe usubuya ugesi ubuyayo uzoqhumisa yonke into ngoba ubuya uzovele ubuya uza amawala kwena ngoba vele ayikho into yokudropha asikulungiseke lokhu bafethu thank you bengikhulumela impepho yakho njalo hayi impepho ikuphepha kwakho mlaleli lo umgungundlovu FM.

yazi ukuthi kona into engenzeki la ngingithi ufrukenza but ayenzeki kulungile ke ugcina yenzekile kodwa mangabe sengifuna ukuthi yenzeke uba ngehlale phela izinto uyogcina sekwenzeka kuthiwa hayi.

0: uratiwe.
1: Nami ngiyani rata.
0: Ungoratwayo oratiwe warata rati.
1: Shuthi sengini rata kakhulu ke manje.
0: Kudu kudu kakhulu.
1: Sengini rata kakhulu.
0: Likuphathe kanjani usuku lo mama?
1: Lungiphathe kahle
0: le. Ubuphi nifa lakho?
1: Ngingu
0: boya. Eligcwele lati mpi.
1: Mm.
0: Unamanga.
1: Hayi we.
0: Ngikimani. Ngikimani.
1: Yabo.
0: Mapheshini.
1: Yebo.
0: Ayi kimani. Lutho lutho bankrupt.
1: Ngiyakuzwa mina, ngiyakuzwa.
0: All right mama.
1: Manje ngi right njani?
0: Nah, no, great.
2: Chaphila mapheshingo.
1: Yeah.
0: Anibuza nje ama girls. Anibuzani.
2: Mina ngimanile vele uma nishatise kahle mapheshingo.
1: Ha, sishatise kahle bandla kakhulu Nkosi yami imshado bengihambe imshado othu.
2: Ha,
1: ngiqhubele bengike umunye umshado obusozwa thini? Shatisa omunye
0: ungahali kanje.
1: Abaqhakazise
2: bo. Utshele mapheshini ukuthi sinamumva.
1: Liyabuka.
0: Awu,
1: ayikho.
0: Ozwane impendulo bo. Usho ukuthi usenze library nama novels.
1: Yabuza balo.
2: Mthiye.
0: Uyawahlephula ama novels. Akudlalwa la.
2: Ezinye izinto ezithatha isikhathi.
0: Ngiyabonga.
2: Yes.
0: Indaba ungabe uthisha ufundisa isiZulu esikoleni. Lo siyabonga mapheshingo nanokuthi ke sizole siqhubekile nje sibatshela indaba yesimo sezulu ukuthi ke kuthiwe kumele uthi mawa ukuthi baphuma la bephuma khona kweme indlela owazi nitheke lapha nitheke ukuthi indlela obukade uzohamba ayikhona enye ezokwazi ukuthi kuphumelelise la kungekho khona ikhoba nizostuck pathana ingubo is enough niphathe ingubo zokulalisa
2: amanzi
0: amanzi ukudla mase i medication
2: yes
0: yeah Asifuna ukwenzeke lesa. Ene kwesithathu kwenzeka lento. EKZN. Ukustaka kweimoto. Sijabule ngoba si sibona ukuthi ke akekho kwenzeka lisikekile. Ne?
1: Noma bekhona ngoba izolo ngathi la eHowick kunaba uthusha ukuthi drive uhlulekile ukulawula iyaphaphalaza
0: yangithi
1: ice gashiblika phansi. Yayo khalakathela
0: ngale badlula. Nasekuseni ngiphume ekhetho reach izolo. Mhlambe ko around 9. La la la la la nje ngaku mid of it. La kodwa kukhona u freeway.
2: Yeah.
0: Kune imoto ezishayisene enye yashona le yadla ama cartridge enye yabona sekunama ambulance yabona.
1: Yeah, abantu abadrive ngokuchophelela mthiye singakusho nje lokuthi abantu abashayeli ngokuchophelela umgaqo umanzi. Kakhulukazi ke njengoba kukhona ice shuthi nje.
0: Imani ke ngimtshele ke ngiyanitshela ke manje. Ngiyanitshela ke manje. Dumele mathompeni.
2: Yeah.
0: Dumele mathompeni manje.
2: Yeah mthiye.
0: Niyangizwa?
1: Ngiyakuzwa mina.
0: Khuluma into eyiqinise yazi uJehova sekuhanjwa ngoba lomhlaba sihleli kuona. Singabamba yodina kulomhlaba naliphasikaya ezulwini siti
2: haleluya
0: siti
1: ngilinda
0: ngithi mina ngikhuluma iqiniso ke manje njengoba ukuza uma use ICU dumele mantsompeni thungisani manje Yeah. Yabona bahleka abalaleli. Bahleka laba ngibazi behlekana.
2: Yeah.
1: Injabulo.
2: Injabulo.
1: Oh,
2: so sajabula. Ha, mthi, siyalilizela nje manje.
0: Namanga.
2: Hayi mthi, usushiloke.
0: Singabahamba kuthi.
2: Yeah.
0: Nali phasi limile. Sikhayizulwini. Asigolozile bakwethu kodwa akumele uthi ungathi awugolozile kodwa ubugolozile. Goloza nezinto zasezweni. Kodwa ngale ezulwini ngeke ugoloze naso.
2: Ah, liliwe.
0: Ngibindwe kakhulu.
2: Yini manje? Wena umuntu yazi sometimes ngempela umthi uma ukhuluma into. Sometimes igcina isiyenze ingakuthi kubalekile uthi manifest isini eyona la yona umshado
0: hayi bo ngikhuluma ngawo mina ngikhuluma ngawo mhlawumbe ngiyadlala
2: nje yeah
0: Tungzane.
2: Yeah. Umuntu akasondele nomthungu wakhe. Amunqukotini.
0: Ene ngigawuleke ukuthi kakhulu induku igawuleke kakhulu le.
2: Emazweni.
0: La.
2: Yeah.
0: Ukusetuzana kodwa yila.
2: Yeah.
0: Kodwa igawuliwe.
2: Hayi khuleka umthi ibhasi yophuma.
0: Igawuliwe ngumagawula ngoba ngiyagawula ka.
2: Kaze ngajabula nkosi yami. Kaze ngajabula
0: phela. Wena umetro of honor.
2: Awu.
0: Yeah.
2: Ngiyabonga.
0: Wenza busula umfazi wami umphophotha umphophotha ngoba ngeke ngikhokhelwa wakhubeka wakhutshwa iveyile.
2: Luso nje mthe futhi angifuni ukuthi ngikhokhela ngithi phela ubhuti wami.
0: Ngizokunika
2: umntu. Lo eziyawushaya. So konke engizobe ngikwenza ngenhliziyo emhlophe futhi nje nenjabulo ichichima kimi.
0: Udokotela lo muntu ungalindi wenzi udokotela. Dokotela
2: lo muntu. Hayi kushuthi vele mthiya wena uyile bathiwa baphuma befumbethe abangane bawodokotela manje nongakwena.
0: Imbeshe.
2: Yo.
0: Imbeshe sithando sami.
2: Hayi kushuthi nezingane zobodokotela
0: ubhuta sizo.

0: Shama the cool again fun. DJ Ganyana featuring Laila. Let you talk to me. Ni kona umluko ekuthi uyilayila. What do you mean? Why ni bizi umluko nje njengamagama abantu? Laila. Khona umluko ekuthi uyilayila. I'm telling you.
1: Ay siyaqala ukiva.
0: Hayi nama 2K ngempela. Khona ilayila khona khona ilayila khona icountry. I'm sure ukuthi aniwazi lo lokhu zayo. Mhlambe ke sistema, sistema obatshela uthi yini ilayila necountry. No. Noma imuphi umuntu ongangami njoba ngimgaka mina.
1: Ilayila.
0: Noma imuphi umuntu osifazana ungangami ukuthi akayazi yini ilayila, akawazi no icountry.
1: Ilayila, asikuphize kodwa ilayila.
0: Eh, no really.
2: Kodwa imaki ilayila yayinjani?
0: I don't know, iyayizenza ama single ne. Ifeshi fana necountry. Icountry yayibo umthwalo la. Ilayila ifike ibo umthwalo besiba ama single angathi ehla kancane. I'm telling you.
1: Laila.
2: Mhlawumbe sazobuya ngoba izinto ezakudala
0: zabuya. Izobuya.
1: Futhi nje.
0: Ngiphikisa ngimdala mina ngimngane.
1: Ngiphikisa. Noma ekhuluma iphutha sithi.
0: Ah no, serious. Ikhona.
1: Okay.
0: Ikhona. Mhlawumbe kumuntu omdala ongangami uzonitshela. Kuningi engingakwazi. Ngizomme ngimtshela kona. Niyawazi umdance ekuthiwa imotel?
1: Yes.
0: Kwakudansa kanjani?
1: Danza njengelento ezana nje iborum bani borum dance.
0: Hayi hayi hayi.
1: Yes.
0: Hayi akuyanga hayi hayi.
1: Kodwa ngiyawazi.
0: Hayi. Ipam Javi ayas.
1: Eh.
0: Makita sibekani awas.
1: Yebo.
0: Kwakwenziwa kanjani?
1: Imali ayisho nje.
0: Bamjilo aningilekelele bakwethu. Nazi ingane. Zifuna ukulingana nami zincane.

Alright, siyashoke amashumi amabili imzuzu lishayele ihora lesikhombisa emsakazweni wakho umgungundlova na 7.6 FM the sound of choice of KZN Capital. Sikusakazela sibukhoma ke sila kunombolo 283 la ngalibalele streets ku long market emphitho phithizelayo bathi sezoni lezoni kanti ke izinsuku ziyishumi nanye kuyona ke inyanga kancwaba sikubona unyaka ka 2026 uyalazi ke nawe udaba ngalesi sikhathi sike sikhona ngempela sinobaba uJobe sikuphathele wona umculo ombhaqanga sithi umgcobanya wonenkosi phaka athi kuyoze kubumbane nje ihora lesishiyaga lolunye esiyindawonye sithema ngabe singena laphana ke sangena ngeyinsizwa ama Soul Brothers bethi nje ikhaya lethu sonke emva kwalokho ke sibese sikuphathela laphana ke iyinsizwa omkhaya bethi nje ngibathanda bonke abathanda thina njengoba ngisho nje ukuthi sithe singena laphana ke Soul Brothers iyingoma ejwayele ukuthi siye singene ngazo nje mangabe siqala uhlelo iyingoma eduduzayo kwazise phela ukuthi njengoba nje sisuke siqala isonto njengoba kulesibili siyazi ukuthi ke imindeni eminingi kuyenze kuthothi ushiwe yihlobo baboda mhlawumbe abangaphilile kula basebhedlela khona basemajele khona nje njengamanje abasesimene singekho right ngaphandle kokuthi ke mhlambe ngabe uyagula ngabe mhlambe ulahlekelwe yilunga lomndeni thothi izinto zakho nje ayihlangani sisekuyona nje lo ndaba sikhala nje ngempela isilile esikhulu si South Africa nje yonkana kuyaye kuthiwe ke mhlambe isikhathi esiningi mabe kunomuntu odlulile emhlabeni kuthiwa sithi dude emndenini kodwa kulesikhathi lesi asisho ukuthi dude emndenini sithi dude ubona wonke nje umuntu njengoba sazi ukuthi ke kuthe kuzovuka kube yisonto nje kwashona lapha ke insizwa iqhawe ngempela lapha ke emculweni kaMasikandi ebizwa ukuthi inkosi yamagcokama usicebi insizwe besencane ngendlela yesimanga bekusakulindeleke okukhulu nje kuyona sithi dudu nje kubona bonke kade becula nayo sithi dudu kuyiqembu nakwi South Africa yonke nje bakithi sitha kwehlango olingehliwe

zona umgungulo befema ubaba usibiya kuuyena ngempela owasungula wona lo msakazo sithi siyabonga ngendlela eyisimanga silana nje kungenxa yakho kubethiwa wayengekho ngabe nathi asikho la ngale kokupholisa amaseko too much ngoma lesiyabiyari siyagijima sodonsa laphana ke iqembu nalo elikhiphile nje i-album yalo elinengoma laphana ke eziyishumi ubaba uTed Shelembe uthi nje emalini yakho

Yebo phela kunjalo zisho kanjalo insizwa ongcwesheza bathi nje usuku lomshado yabona nami bethiwa ngiyakwazi ukukikiza ha usuku amadoda ngabe ke manje kuduma istudio kusho kona ukuthi hey uNkulunkulu wangincisha leli thuba leli wangincisha leli khona kuthiwa uma umsakaza uhlala ekusakazeni nje uye kulokhu utatazela neziphiwo zabanye abantu into enhle ke ngampela into yomshado ngampela into nje imvula njenganethi noma ngakuthiwa ubani ingakho nje uyobona mangabe kuumshado ukukikiza kumnandi kunje nje obuyiswa nje nengoma uyabonga lapho ungcwesheza uthi hawu ngiyabonga mntakwethu ukungibekezelela ngiyabonga amawe ngani zami ukungibekezelela kuze kufike lolu suku lolimzuzu ishagalombili esele sibheke kwihora lesishagalombili 8 minutes to 8 umsakazo wakho umgungudlovana 7.6 FM nansi laphana ke iGold Fingers bathi nje uqala abantu beyithulela

manje ke njengoba ngisho kanjalo ibheke phi na into yami njengoba ngikhuluma ngokuthi umzimba womuntu uSaudi futhi wakhiwe ngoSaudi ingoba sigijima siya laphana enkonzweni ebaleke kakhulu njengoba sigijima ngenkonzo wesiqalekiso sizodila nesiqalekiso ungakhohle ukuthi ke uSaudi into ebaleke kakhulu ephuma lapha olwandle ebulala zonke izinto ngisho emzimbeni womuntu ngisho ngathi umuntu bese namabhadi kangana naye I realize nje ngoDecember baba umprophet Magejageja wabiza iservice yabantu ababeyolwandle siyodila nezinkinga zabantu ababhekene nazo sasina more than 7 yamabhasi esasihamba nawo siyobafaka lapha ya olwandle ngoba siyogeza lamabhadi siyogeza lamashobolo siyogeza lesi siqalekise semzimbeni kubo kubona and ubufakazo babukhona masibuya lapho yemntana kwabungimangalisa emzimbeni wakho umzimba wakho uSaudi uyazi ukuthi kufana noma kuthi unenyongo mangabuke waphuza uSaudi kuphuma ebomvu le inyongo ubona ukuthi uSaudi uyamsebenza umzimba womuntu umuntu uyamsebenza.

0: kwenza kwengijime ngiyobheka lapha ke ku Facebook ngaphambi kwalokho akwe ngibambe nangu umlaleli kusemsakazweni sawubona.
1: Yemazu.
0: Uyaphi lo ni wentashingana?
1: Eh ngiyaphila mthembu kanjalo yazi ukuthi sengivele ngenza kanjalo enyinto kanjalo lana ngaye ukuthunga isikhwama sami ngasukuma ngajayiza.
0: Nazo ke hlabuwani uhlabuthuwele phekwe umuntu olele lapho.
1: Yabona le ngoma nenethi ukube ngangazi ukuthi labe ngingaqalisa ukuthandana nabo ngeke ngishade nabo ngaba ngizange nje ngiqalise.
0: Ngaba ngiqala kwaqala nje yabo insizwa kumashwabana lo besho kanjalo. Khonza kobani wentashingani?
1: Hayi umphethi ngiqala ukukhonza kuwena mazungu kade ngagcina ukukhuluma nani lapha eredweni kanjalo ngiqina ngokulalela nje uJerry 14 embali lo yabona.
0: Kuka lapho Jerry ku late.
1: Eh nemphethi kanjalo bese ngithatha bonke nje abazujeri abalalela umgungu Ndlovu ngithi mina hey saphazana uphoko njengoba ngilisaphaza nami la endlini.
0: Danke siyabonga we Jerry.
1: Danke mntu.
0: Danko.

wethu ubongiwe laphana ke ngishilo kodwa uthi khona indawo ethetsuleni kanti useya correcta lapho uthi i-sources wami etafuleni ube bakhonzela ke ngengoma ke kalunde noma kuthiwa yipho Ryan Chimzuzu isishaga lombili esele sibheke kwihora lesishaga lolunye 8 minutes to 9 umsakazo wakho umkhungulwe FM isikhathi sona singasekho too much ngoma lesiyariyari kulethi lokuba ngampela ke mlaleli ke kulethi ngampela lapho wemsakazi ngiyagijima ngiyodonsa ingoma ngizogijima ngiyodonsa abantu njengamanje awuthi ngibona ukuthi ngizozula zula ngishone ngakuphi nendawo.

0: ngena enkonzweni. Dokela siphile. Esibona namkhulu ngwenya. Wasabela kulo myalo ophelile. Hamba nomntana akhe baye freeway. Sake sibuthwa hamba njani.
1: Angeke nga free church mfundisi. Manje umntwana ngifaka highways angishayisa imoto.
0: Kulo ngwenya. Bahle kahle lokubuyisile lapha. Abo buyiswe yini?
1: Kune pepe ngilitholile lapha kathi sibande bathi lo profit wangibiza 500 akasekho.
0: Kulo ngwenya. Ubona wehle emtimbeni. Abanye behlethi imotweni. Wenze kani?
1: Wacabangile wabakushokela ukuthatha umfundisi mina ngisindelwa ngisebenze.
0: Kulungwenya. Kuloko sasijika sikhalanga. Utawukhona yini? Ngoba ngibona nasemende elinyawe.
1: Ngicela abazana abancengise emfundisi nami ngiyasithanda isikhalanga kakhulu.
0: Oh yes. Holy light. Oh yes. Usenzameni bantwa bami.

0: Facebook futhi sikhona.
1: Ithi ayibe process impela iyamdinga umfana oqeqeshekile. Uzofika uthandane nomuntu wesifazane ethe sakuganile njengakho kodwa. Ungena imessage, uma uyichecka le message efonini yakhe uthola ukuthi hayi umuntu nje oshelayo. Umbuze futhi lo wesifazane ngaye akutshele lento eunderstandayo ukuthi umuntu oshelayo. Okay. Ngo akutshele ukuthi inamba akazi ukuthi wayithola kanjani. Okay, umxoshe ngoba vele usaziswa amandla wena. Thandana nowesibili. Wesibili usebenze nge message, phinde kungene message kwesibili evezayo ukuthi hayi laba ngathi bayathandana laba. Futhi ukuthandana kwabo sekuthanda ukuba impela deep impela bayavakashelana kunezinto ezenzakalayo nje othandweni labo komuntu bayathandana. Okay, kucasule lokho umxosha. Uthi okwesithathu uganwe, ulobole, ushade, uzalinga. Uthi usahleli nje eminyaka uze ukuthi hayi lezi ngane eziwu 3 enginazo iyodwa yami neze imbila kuzona. Angithi amandla asephelile, siyaqala uyabekezela manje. Segwinya kunjani ushisa. Uyazi ukuthi webafo lo mfazi osuzu ekuzalela iy'ngane okungezona ezakho usuze wamlobola wamshada waqeda yonke into kubo. Uyazi akusiyo wakho. Wena umfazi wamlahla kulo wamfazi wokuqala. Kwafanele wena wamukele ukuthi umuntu wesifazane uyashelwa. Wena kwakufanele ube neyalo ozoyiyala lo wamfazi wakho wokuqala. Ngoba phela mfowethu ngeke sikufihle lokho, umuntu wesifazane uneyalo ayithola kubo, kodwa kuneyalo angeke abazali bakhe beze bezisho kuyena, ngeke athole konke kubazali bakhe. Okunye uyokuthola lapha ayogana khona kule ndoda ayoyigana, iyona esiyobe simiyala. Kukhona abazali abangeke beze bekusho okudinga ukuthi kushiwo wena myeni wakhe uyena. Wena wahluleka, wajaha ukuxosha, walahleka umfazi.

Vabbè, già di conamina, pazzanghi corazzi. Angazi che ho detto non max a me le niente che si baby no ma non capita, cosa angazi che si lascia lasciare, paga tu a me non vuoi zara lan. Angazi che si vuoi nago per me le nguenze, enga che c'è su uzi. Asi angazi che lascia lasciare me le nguenze, but sono sam. Non sa tala wenze. Inde ezong chablisa. No mga bilhin ezong chablisa. No mga tufuna ang bulay ki moto yami. Kiso kinigeza. And the loko. Kigak chablela ka kul. Ang gaz. Ngay gavele ng bono ko tingin na. Kos ngay ang bono na sa skatsam. Ase yun sa skatsam. Ang gaz kasi kasi siguro na ako kumilang gwenzi. Ngiyathanda awuboni awunginakile awuceli lutho kumina yazi abangani bami ngendlela akwenzeka ngayo ngize ngihale ngibona umngani wami engixoxela umngani wami ukuthi ubhebhi wakhe ade mthengela utshwala abade bekhiphile belobhebhi wakhe amthengela utshwala mina ngithi ngizothengela abangi cause anginaye phela umuntu fanele ukuthi akunaye mina ngoba enginawo ngoba awunaso isikhathi sami awunaki awungahle kahle nje awufuni ngikusize awufuni ngikusize kanti mina ngisebenzela ba ngoba uyazi ukuthi akunangani ngisebenzela ba ngoba phela imali yami isize idlula abanye abantu nje abasemaceleni abangenasidingo aba-useless abangisizi ngalutho kanti ngiyazi ukuthi mina uma ngenawe ngiba right wena uba right nami uma unami kuphela kodwa uma unami ngaleso sikhathi ukhohlwe futhi uma usuphumile kimi uyakhohlwa kumina ngiyakuthanda fethu angikaze ufuna ukuthi ukubone kanjani ukuthi ngiyakuthanda ngisacela ukuthi uyinike isikhathi sami mina ngihlezi ngi-free for wena uyazi na ukuthi emsebenzini ngingacela i-pass out for wena noma ngathi ufuna ukuyaphi ngingayiletha imoto uyisebenzise noma ungayisebenzisa kangakanani anginankinga ngizofaka futhi mina petrol ngoba ngoba imisetshenziswa wena fanele ukuthi isetshenziswe yimina bebe cela ukubuza ukuthi udla imali kama kanti uma ungadla imali yami mina ngazi ukuthi othandweni umuntu uyayidla imali komuntu wakhe but wena why kahle kahle yini emele ngiyenze yini yazi mfethu ngazi ngiyacela sengicela ukugcina mhlambe ngoba sengicabanga enye indlela njengamanje ukuthi uma ukuthi awuhambisani nami sengicabanga ukuthi ngcono ngiyifeke noma ngiyigibe ngemoto yazi ngize ngicabangele ilanga ukuyokulanda ngikulande

uthi ngicabanga umoya ukuthi ngivele ngikulande sigitha asambeni bese ngiyaginqa sivele sife sobabili ngcophele ngathi impilo yami nayo iphele ngoba ngibona ukuthi ngiphilela ini mina ngibona ngangathi ngoba senginawe sengithola umuntu ozongithanda ozoba nesikhatsi sami ozonginakekela ozoba seduze kwami ngaso sonke isikhathi ngiyasacela ubuye bandla ngiyasakuthanda nanini ngizokulinda noma ngabe ungenzani kungile noma ngafeba anginankinga kodwa nje fethu mina uhlezi wazi ukuthi ngingowakho ngeke ngize ngiye ndawo futhi akuvumi ukuthi nginqabile mina nginqaba amalobolo nginqabile amalobolo mina ukuthi ngobani ngicabanga wena ngiyacela.